Sellatem wo mrekwa wodi die wie. Na sa wonum ne enam yen sechi. Na sa wehu sakraye dia. Kohun ku doctor. Inkwara ni mpemfu ni na betimi anom. Sellatem. Sellatem ye echi die dra. E free Shalina Healthcare.